Yang ferajik chi yan tang na graget ni chozna program yan kan charma chun sin saga assalamu alaikum wa jule yale program yan kanun ngas diri rdelusi program pyanuk tambaku len chan chamchik ngati zukspeming na not kachan na stokpo injere discord la sperari clip juget yang program pyanuk obigan yan tang tsakpe clip juget Yale program yan kan di tambaku lenjao tambaku yanuk ngata di tambaku lenjao ngatir de luxi mingna shantes do kharchi inchu tambaku yani ne secret zoxsun tambaku zoxsun don mana ngati zuxpe mingna mana shante is do kharinchu secret kun yanu chemicals mana mangme gyote inchu kaw ngati sihati mingna mana sokpo inchu di chemicalun ngata cancer zere ya ngati singi azer mo zere fefere zer mo zere di zer mun gang ma di tutpa ni waji ka di yut pi chemical ni waji ka yong chain chu cigarette zer cigar zer don tamba ku zer don skams khani di lo ma chu chu yang de yang no promachi chemical sun ste chain chu gaun ji mi ming na zaiqe ming na de yang no promachi chemical sun she chain chu tambaku cigarette di tutpan nok hazarun chemicals yon chain chuk kam se kam dyan urna ardun chu tokso chemicals yotin chuk gawe strolika ngata cancer sokcho de zer sokpo natun yon chain chuk dola carcinogens zer zer batuk di chemicals sunla cigarette cigar don yan nok nicotine zer yon chain chuk gan ek ngata shmyok shik nashik tokshi cha chain chuk ngata de nicotine pos de shmyok cha chain chuk gao ngata yang kaxpo cha chen chu ki de kana ngata phut pa ya cigarette po ngates ban bao ngata mana kaxpo cha cha in chu di nicotine po si ka ngata di cho cho zermon cancer chok sun di chok po na tun ngata di yo yo chen chu di cigarette tut pas ngati rgue nango si azan ngati loa chin ma ya ngati ruma nun gang ma az do khar cha cha in chu di secret thunkhan po bache di ngati nang pi zan jos pe ang yang at phone chi thun na ati ata chi thun ya fru chi gis thun na du khorang cha shnat kha cha chamen chu de dukhani zan jos po de fru bas bi ata ama saga di thunkhan po bache eng nang yot pi zan jos sun la mang mo shnot ke cha chain chu dang di ring ata thum ma chin duk di ngati chunche chunche fru bas bi sunun fru bas bi sunis school la cha kanunis college la cha kanunis di secretun thungma thonge ningatis lek sena shantes na yak par gosha yutin chu ngati ma shire anu ingati fru bas bi sun jang thopa da chot na ngem bozum se di secretun thun yutin chu di cigarette tabaku ya drugs zere zere don sokpo chana mana sokpo in chu don mana shmyok chana mana sokpo in chu ek to de manchia tunika dis sokpo ekhonika khuri zindagi barba cha jain chu yang dana ngam bo yang bran zan do sil lang pareshan in chu ran zan do sin zindagi barbadi tarafa cha jain chu cha zerbana di chuk si zatun du chuk chi zat kun shmyok chana du mana khwar gos mana gos pena khon la ngati sukul la chakani frun la ngate sa pene vini tangna khon sang do pene oi ka du chuk kon sin chuk ning khwa shnyok chana di jos manchia tun len mi fil shnyok chana ka to khos peni ya khon la met na de apres shku se u se shpo la sun yang khon yuk se di khon mi fil khon is qasm qasm mi jurum kun qasm qasm mi crime kun is ba chen chu ga ga skhun mi min na mana shante sok pe in chu khon zindagi ka khon mi se o sok po cha chen chu khon mi se riala lu sha men chu jak ba jak kholte cha chen chu ya khon zani nang zan zo sun ni filang kholte gin chu ta khon ngati nang ya nok chik chik du chok syot pa na ga sto de jasika de odeng khon de na sha yot pi de chi secret zon don market pa na khos qasum qasum illa sun ba na yang ati ata ma parishani cha chen chu yang ati phone off room ngati nang pyan zan zo sam chi gun na don la parishani cha chen chu ga nang ma hol po khang kharab cha chen chu kasani zerbiton podiao inki ngatang ngati fru basbi sunla ngates na yakcha ngati college la chakanun ya ngati nang pe sukul le tare ngata sukul la chakani fru nis ma me ngata thondu ki khunti toli chose khunte group chose doz yari chose dod gao yanok sok